Canada mag-ingay. Inuman di sa babay. Dang ay di maglumit. Trogan di sa babay.